Ni por yakani ka chat khutkika ka chat sujin niyi da khutkika ka chat sujin ni bha khutkika ka chat sujin hai putut inam yong uni wa he sujin nong kunri bhagwa chim khia bha hai ti por kaman wa pulom wa pulang wa khut yikitgi nong chat wa pulang hakata ka tha wa yu chim bata ki wa he sankasi nei da wa de khnyai tha Ni buon yong ginong chat, kam ju le ki wopet ki, hai ju po le ne kien ri tau. Ta ra nao ki yaka ni ka chat, chai pcham yong yong uwa he, muhan masar, ka wa em ha mukhar hi, ka wa kat ni wan da em ka dukan apolo. Haka ni ka chat, mandadab chat, ju osam ki, chiser chiser ukuner, uwa ong ki hektin ka si uchira, cha ginong chat, ha den wa da pendab yaka chat. Kam te ka ni ka chat da yo ko ya I purtuj ka chat chira. Kat wa ki witawan ki nong kondong lani kam ong ki ki palat chinong. Khut ki ka chat usip. Ka chat usip le mi ka na purtuj yong uwi na ki wahe sengkasi usip charan roi dekhar sawyan. Ha usnam kat kandis pa chipaw. Ka sengkasi ki wahe ki yong ka ki wada chong yalang wapurkat wakamman. Wa ra la ni wa kurya biang yakani ka chan cha I wi tawan I thau I wa pura I wa he I wa yar he wa da ra skhet ki ka kani ka chat cha ka madan waking ka wa em haro jong ka wa umkra ka wa khoj clear clear he ti por he ni thau ka chat ka wa ning kong do de man ko ha usnam khat khandes pa khat wi he ni wan de khut ki ka ka chat waking to nei dau Wat penman kika hakani ka thau ka wukut ki ka madan waking. Wika chaat hakani ka thau da man ko haka katsu waka katsan tarik yang unaitung. Yang uni usnam kat kende spa kat wi. To nadu usnam kat kende spa kat ar. Wada yogo ya ka purtuj ka wapura ka waskem. Yakani ka chaat. Dakate ka wongki haduk kat ni ka chaat suk mensin. Ini I purtuj da ne desa haduk ni. We were come to let the penman Haganik a madan waking Hadu I pour I work cut me. Nidus nam cut can this park cutar. Hadin with the yaw yak portrait, kachat sukman same. Yakinik a chat, the yachimbanta, the warok inong chat. Niduk charang, hey man, clear mind reply, yaki, we come to let yaki can tie. Hey, why yaki can tie with chimbanta? Wem kamu monkey, give a coat, give a suba, give a sati. Hei tau bakani ka chat, I giriam ki baik ki kriya ki rupa. Hei wa hapte bhi ki da ki nong chat, kat kam ka jing ye ka yong ki. Ha chwa wa sudang ye ka ni ka chat, da am chwa, da ka ngu ka dam, ka nyam ka rukom. Ka wada palai, da ki ta, ki taman ki san, ki wa hai ki yong ka seng ka si. Hei tau wa ka jing ka li, ka ye ka chat sukman sen. Ka chat sukman sen tau ka chat, wo ingo yau tri kirat kan rat nei benta iya da I chare kuni wo ikur khu kar do yong o wo de yo padyang wo ro chisnam kat wa I jing mot wan yong ka chat suk men sin to ka jing yat li I wi ka jing suk wo ka jing chingan kini man ki ki let li karna ku pen skam ya ka rukom im wo ka man kam ka jet pro hado ka ni ya ka ni ka chat suk men sin Nado wa de penman de seng kasi kami maukar. De emle ki wi ki tenat seng, ki chinong ki thao, ku wi penman, ya ke ni ke chat suk men sen, jar-jar ki chinong, wa jar-jar ki tenat seng ki yong ki. Kambo ingo idem, kambo pen po pen pen, ya ke nyam kurukom, jar ki chinong, jar ki thao. Kat kam itho itar, lani na ke history, na ki wa hai ki wa rim, wa ja ki wa delai de ki spas nem na chwa, de ye upen ngam, Ha imut iperkan, wakani ke chat kesi, depan ta, depan tene, depan kre, depan biang, pentiar, dah keseng kesi kami maukar. De im de ne de sa ipertuj inam yong kakam ke chat suk mensim, nado usnam kat kendis pa kat ar, ter, hadu kat ni. Hadin yong cibun teli kipertuj sen, kipertuj kut maya, waper waper, wadepan ta, Lani wada penyata wakitu ki buru teman. Lani ki buhe ki wasyan. Ki yong keseng kasi. Ki wada kera cita mit sengi step. Hai wakaman. Dei bor. Wai buj yong ki. Hai wapulum pelang. Wabli kut wabli tuk. Yaki nong chat. Ki wajuk chat. Yaki nong chat. Wabnong penhe. Wabnong

mai kham tam hewa kamman wo pne pensa yakani ke chat suk mensin kamman go hadu katni kamini por ngala bom yeu len wo penyu te ke jing snyangu o yakni ki wa ki wada jo pen apr snyau yakani ke param om yele om lin yak wi na ki man bay ke wada eyi klam ke wada eyi batai pence ye param kata ta ko man bay switi man renja Hadin wada dap ko batai pencehai tak wai ni chat. Hijing tip babanya da ongawa ye piw yo.

0: ta lot in ti ruai yong antheni chalam mi ruai er tu bor i maya da poe so kut yong ni ka program ka life in program ne bin ta ki ruai jentia e ku blei gelop ki ore chimenta ha ga ni ka life in program yong i we chaman i hevi tu ban i por chi ruai phi de wa phone bi chak ni ka number yo yo ban temi ki ruai ki ku aphi up sao pha te por da bi khin di stain ka kam ku stu yong i de bi por yep tai na i wa ka mumbai station hado ipor rj pen kan moi phi rj rasnya phi khubar sen phareng nak delhi station ko kha sa minit ne ten ipor arch phuwa ya khubar tin hindi no do ipor arch tan hindi ipor san chitan man yep sa insa chi sen wa mumbai station ne banta vivid bharti service program ti chairman up he por san chitan ha go ap ki ban tip gam kam kam jol le ki utem sor ti ko blai phi wora ki lok kud abing ni kdiong in do ipor step hado ini ipor nanga ujon man paswet chiru bagi engineer na control room kasngi ko suku kmani phi waro kini tok akashmani juai
1: ke fankar

Tớ bất lọc kì tu tọ kì sù rù yu tèm kì wà xiao sù kì wà đà tèm nò vi nì kì nông tèm đà bào hà kà bà thai hì wà rò kà vi nà kà group yong jo sà triyà nì. Tớ hà kà nì kà bò nà kà nì kà station yong yì kà akash wà nì jwai u nà nhai ptain cho yà kì program kì wà phèr kì wà phèr. Hà kà nì kà bò sàn sù pà mì nít u yò yà kà program kà wà ngì kà kì sàn và nì program. Kà program kì wà tọ wà kì nong rèp. Kiwa rep kiwa riang. Ta haka ni ka por emi ya ka program ko kalam. Chapang kaman i jing hikai. Neiban ta ka jing reps in ko man ka jing yo nong. Ka wa archa le cha ya ki nong rep. Ya ka ni ka jing ye kalam. Da em ki nong ye chimbanta le ni ki expert. Da kalam da ka kong W.E. Susngi. Harangkat ka jing em lang wa ka kong L. Suting. Wat kam jo ya ka ni ka kalitakit da kalam da palai da ka da uma pi paswet wuka kong si ringklem. Ta perlok ha ka ni ka porn up i ya ka ni ka program ki kam rep ki kam riang.

0: 12 dange chukhaman ho hi ukhna phi ikhachu khajak phang yong phi
1: kasngi wasuk ok mene phi wara ta heni por khna to ai pertu yong nga to ka magdalena samtem sa ha dong mi sngi nga to ka man be ko em ar mut ki khan te wasnya suk ba a to u thung sung tu
0: te kon sya suk ma wada khna phi wa phi de ju sya suk ha phi u thung sung tu te ho khna phi I nakat wan te li ki snam ki wa phi da thung phi ki ni ki jing thung ki yong phi
1: the sdang thung sun tu ta ka tu la ar phao ki snam
0: sa suk man pa yar bon snam ha hoi khnai phi I ki de ki jai sun tu ki war phi re jo thung bha phi
1: ta I thung sun tu ta I ba sa suk bha ki bru uthu oi man gi le ki kamai ki ji kham tam hai ni por do ki do kre ki sun tu la ta ki wa pon pho pon pheng ya ka yung ka sem ve I thung sun tu man ni le ka mi do wai na ka ban ta ka chai ka khia ki sun tu em gi ar chai ki seasonal plant ve ki perennial flowers
0: bunjai ki sintu thong phi ta ki te ki jai sintu ni nei wan yo phi ki ti sambe sintu
1: a ye ki sambe sintu em gi the chai ne yao da bu sambe ki ta de the di sa kam ta te yo ina ya
0: ho khna phi I kam gi de ki jai sintu bu thong phi
1: a kam ki sintu ki to he pot lang ta man kam gi pitonia ki pansi ki sniria ki calendula ki phlox ki odesia ki centaurus ki ta ta gi kisantu gi bathong hai por talang
0: ta yikitu kisantu gi bathong bi por talang ma kam u yu banaim ai jo bet biki
1: kitu jo bet iki ho banai september october
0: te ratrien biki ho banai
1: te mot avandami kita ratri ba diki ha mem mem simpor kam tu chi atya choro atademi iki te ratri diki
0: Dekat ban por mai kong ne por ra tri piki he por phu ka ban banai ne ka ban tiao
1: phu ge ha phu ge chim por ki ar banai phu ge
0: ta ho wa thong phi ki ni sin tu gam ong pin ar phau sna mo ra thong phi ta ho wa sumar pi ni sin tu mo dei wa yo training phi mo dei jing start yong phi mo semen
1: o dei jing start yong ngai he dei wa yo experience yong ngai sa
0: ta ho hi khna phi I kamon guru kom sumar bi sin tu hai por thong bi ki de ki ji ki ja khle bi ki khan dao wo u yo u miat pho ki ni sin tu
1: ha cha thong sin tu em kam khle ki khan dao khle lang wi em si we I ver mi kompos le ni khu ki sbo wi to we ko po pin man khle lang ki dep ta thap ki ho ki chu dep ta set yo sin tu hai ta ha chu
0: kam ong phi khle lang phi bis bo we os bo we to ti phi ma tanga snya uni ko ko pin u yi u mai to ko ko pin ne yi mai ji man toy wa yo in out to ko ko pin
1: u ko ko pin to wachna de ne sni sni kor ma it is ni yang tu so sni kor ta da ada terlihat bahagi o de ta dai gi o hai ki dukan le ne ye phi yo online to ni ko ko pin wan hawa khle lang u khanda pun ru mu yu khanda we pun roy le khanda khanda njana ade I mska ade I wanda khle yo ko ko pit we wanda em ni ko ko pit ki the le da smart bha ki kurai we gi sun tu le smart bha ki u he usan
0: he u pen am kam phi yo ni ko ko pit kong pen am kam phi u ni u ko ko pit yu ro ba ki jai sun tu ma da ki
1: ha a wa ro ba ki jai sun tu hap hap khle ba yo ni ko ko pit
0: na ngo boy em gi jai sun tu ku am kam ma em gi am kam ma sa
1: pen am kam u ko ko pit nang e nang bha sa ni ko ko pit hap khle ba yo we kan da
0: ta he to wan wa kar kom e u man phi gi sin tu wan
1: ta kam he por tlang to kat wa ra pr thai ta hab e we iman ga sngi ta he kam he por li ur wan hab pe chwai ki khan da le ni hab ta ba chwai ki khan da le de sngem ta em kam e u me ta le de yo ni wa ra ta hab e he he por wa ra gi sin tu kam tam he por li ur le de e u be e ki na lo ro de sngem gi ta ye gi po gi gi yap
0: ta hay to on go bagni ka rukom thung bi ni sin tu ma on phi jar jar ki season ma ta we you phi I por yu wa miet bhao wo bon jai bha ni sin tu por talang nai por li yor ma
1: hay por talang hay por talang ga to ga sin benai la miet ka slam yo open si ta hay por talang sa wa miet bhao thung sin tu we bon jai to la hay por talang we kai miet pho gi la hay por talang
0: jo champi wa hai por talang kam ong hap tha ma ta kam hai ti por wa hap tha wan em hi ka jing do jing man toy an hai to wi ti sin tu wan dur ong I yap tha gi em hi kam gi te
1: kam gi te na ang po em jo champi to kam chi im por dang rap dun na tha ta ma kam chnang yang im po em ri ong do ju ro do open si at u ri gi sin tu sa em po em jo champi yang tha
0: o ta mo rang suk ong pi por talang ma

0: Dạ bảo thì
1: Kini chuaos lap pat
0: Charles
1: lang zo hoi u va ki sa to va ra pa thai da mi ha phi season le da mi ta ta da ya pi sa
0: kami kini ki jai sin tu wan kamon rukam is bo piki
1: kini ki permanent plans le jo i hab e ki hab is bo he ki asen chi ya lo do thong ki ki chu pa than wam ya ba ma re ki ta hab e ki chi asen chi ya kis bo kam tam he tu chua phu ki sa wan da phu an ki taman e chi sin chi banai lam phe le dang yi is bo nang is mat ki pho em gi pho a sipon pon chis nem bet pho bi gam gi jir nem la ma de ya tha ba ki than pre slap te chis nem bet pho gi
0: sa su kong an pi yar khna bi i mo ya kur kom thung sun tu ki yong pi wa ki parmanan wa ki wa a jar jar ki ayam ma ne ke liang yong pi kong ha ye to ogani kam thung sun tu ki yong pi kong kat ni bun jai ki ni sun tu ki wa thung pi ha yung yong pi ma thung pi du kat u yo upa yo suk hi ki khmat ha yung ma de wa lai yao ro piki ma chiki we wan gi thao
1: thong wo bo hyung ra ta wo pla yao ro ki de wali bo chudukan ki ni em gi buru bi kwa dai ma gam tu te li bo chudukan da hyung la da hi sa hyung la al ta si gi kwa the gam tu
0: mon ka kam thong sun tu gi yong phi man ko wi na ki lat ka mai ma ko wa ye phi u ye al gi jong gi ka jan ta kong phi kam ga man bei ko wa sa suk ha ni ka kam thong sun tu ki ka ka jing thrang ni ka jing ang nur ki yong phi
1: jing thrang ki jing ang nur ki yong nga to yo nang dang pen he cho nang yo cho ki sim bi kwa nang yo cho ki di sim bi ki wa ki sun tu yo mi ki wa dang mi tham me ma bam pha ka ni bon ki bru tho ki ki sun tu ki mi tham me bai thrang yong nga ta man yo yo ki te ki sim bi yo pen he yo yo pen he ki ni kom thong sun tu yong nga pen bon jet ki ni ki ki wa le tis ki yong nga ma
0: te ki ka kong ka kubor ko kwa pi u e chaki lock you up igni ka program ki yong e ni por
1: te ka kubor ko kwa ni por to thung yig sun tu gi yong sem gi yong e ni ba on de em gi sun tu telam em bru la yo pho yo pin yo kam em bru telam em sun tu yong la la em bru la yo kam wa
0: em bru
1: bru te em kam thung bhai ni sun tu we to wa man ga la kam ga ye rap ko ye do ye chai ye khia la we kam jo la we ye gi kamai ma de ni sun tu kamtam heni por do khi ta thung bhai ki sa pe sa ba
0: sa su kong ye ta jing trang jing ang nur ki yang phi wo pen yo chu chu ki jai sin tu ki wa rap tham me ma ha ko wa u yo phi u thung me kam jo le yo yo phi u palai ya ta kong e por lem cha de ki i wo pen chu chu ki ni ka jing ki li ta ket ki yang heni por sa e ku ble ker pang ye phi wa da palai phi por ko dor ki yang phi ko do wan phi heni yo u ba tai phi ki te ki kam ki wa phi le phi ta ngai yo ki perlu kita apa ikan ni ke program ke yang ini por dia ke cipun ke jingmut hanya tak wak ini ke kam ke wak ini ke kong magdalen dah lek ke ni dah thong ini ke sentu man ke lek ke wi lagi nuksa ke bha haka wak ke lok kita apa ikan ni ke program ke yang ini pi lek dia ke cipun ke jingmut toy ni ye ke lek u buat nuksa nak ni ke kong dia sedang nak ke ikan ni ke kam thong sentu tada em ke jingmut o lek kam teh ta kong e wu blai dang kar khu yu phi wa u dang yo chu chu phi ga met ko chai ko khia a ko ba dang ye phi u le ki ni ki kam ki yong phi ne ra pten chu chu phi ni kam ki yong phi khu blai chi bun kong e por yong phi
2: ta pro lok lomba ka tu ka kelit tikit ka program ko karpang ne benta ki man bei ngai skemi man ga chi bun ka jing men toy ka ma dong ki tu ki u blai ka kong w ya kai kamjo kajing emlang woga kong magdalene magdalena sintem ko man kawi neki manbe ko de lailuti drap slam hejing eto woga kam riyaki sintu tahgani ke por kat wai porang chai inang yai pte nya gani ke program de go pentem yu pa vir wai was nyau sok irwai wo pertuin chnong yonga wadarwai nauma lana bhaki toy

Kanito ka Akashwani Jwai ka program ko wan chapi ho chispa ivi ponyi vi megahertz FM ban. Pulo ka ganiga po na ganiga station ki yong I. Da po ay chako vituan ka program ka teto ko yo iu pan apan sinyaw yupi ya kirwai wa sinyaw suk kirwai hektin jaintia ki wiya to le wa ka juk katni. Ta ka ganiga po ha ko sedangi ya ganiga program kirwai jaintia ki wiya to wa ka juk katni sinyaw bahaap ya kini ki jing pimpina wa emkam.